0: Echiro kubutuku kundi muira chingula meso chama vewa bano echiro kubutuku muira tuire truti. Oku dialog presida abribuwa chama leka umriolo umalangira ama marsha yangaveri chinzasa. Yama vya yama kola umu ambu chikendi shabia. Kasondoli na Alwanzo Wanyanze na tulirwago wa IDPS na tunamurendera rerera tuna akende wako myatsi ye dialogue tindi chumna wire basi mukendi wa nga mukendi kaniane tu uko simu yae nao kabisa myazi inakwamene asen kabisa tuingire mo be ye chindi chetu
1: nga sebe chana nga kumbule shonzoli shabalomo
2: Ishango amakuha

0: Andeviro miakiviro miakisatu kando mula remu meruna tu.
1: Kanuni ya boka. Wasinja kasone. Wasinja kasone. Ngaluna tiku huwa mabu wera ngabu ya kundi exacte mani wano utrai ndi swali unge ndibu ya Fabrice me. Nga tiku huwa matukira Fabrice kwa ringe kana ya. Yabe kulobe kulo. Yabe wanduwa ngaka ni yabe wangavinichi. Tukibu kigira yango kumukulo chuhu uwe sheria kovoke dialoge. Tuchini umo vinyuwa vya kardinal ngokulia buwa mkulo chua nga nasha sarayu mabebo kameme mporte parolo ya guvernema abrichi kamilisha mmsi presida sharia imechipopurecho mwando wa erdo nasi kabati dialogue kesha vya yetiana chiru fulani mbia nuwa nga kani yako nichi
2: munga nata nga chuhombere munga kura nite nombo chuo chetu tuwabiri buwa na chuma univoe buu ningo kosi chere moluwa nzalu wa olo bubu la buho lo bosa mbianti yushine li rokolo wale
1: esike yangana wale uma abandusi mangibi ya mene itolere
2: amina na mene itolere ikashipanga wakumbe etu neha umerera umoire otu kula mokosesis numbu mnaweno kuwa numbu tukali nda ordonasi ordonasi yeyo tunali rengo kukumbe chiseke isha hiramu mbianti muma kundimu nwa hirama kondisyon ituna wate embeleno dialogue yevye kundi dialogue yevye mduwa kaya munu nashi evya kala nda mera tunemu mkangania ahali ya luba anza na ya nemu ipasulia pasulia misi wambu nombu dialuka ndibia renga asanse iniki rumbuna ilo abali kwa luhimbo wapa kandi wechu muso chwa ndendra nombu isi chiri dialogi ilono wate embere dialogi hivye embere na urunase ilwe kumbe batuke wabu hola abatukola wapurizoni politiki echa kabere batuke
1: abapizuni politike babahe mundu bakana mumbo habusa busa
2: niwe mbane bando bali mongo mukusangwango ko ne ko kini mbako hanu ebyunga buwa hanu no muna ngana binangana bwa byunga nganje kuze ko rinare chama ni rundu na losha bo kusangwa ne
1: neri wamabye mukahaba
2: yehe omdo me mukahaba bo akana habulawa me echa kabsa tu dotribo abandu bo shabali hihia ocheho nga muna wire ya muku lo chama chetu mweze katumbi chapu anan exil kumbiva tukareng eso vya Kongo ama pasiporo wabo
1: lakini kasune tuwamataka hiraho omulo wa kabila matavete kano omulo wa chisekidi ya matavete
2: shari tevita kutevita muna tuwabirika ni kumate nye kuha nono mwa watu teka nako muna unashi katumbi ngalia kusangwachi kusangwana miyati yane mumbu watakabu akakola kusangwana na chivo chetu chilo liembere lakini kundina liyaribi shali ukubutabali wa muko liyakulia eva takimubu harana matra yekowe mabuyi
1: nechende
2: niwa mbu aba prizoni aba zile basumbe Kongo ama pasaporo mwabu reka tumbi aba kabela nabandu sivote mapasaporo waheba mapasaporo basumbe Kongo echa kasatu ito watu ya embere webio umwati were wakatibuyo abanduwe chiseke di kumbiba tukava ngoko mwati yoshendevya aluri dridijuru nombo dialogue tuwamavi ya mwui vanamavi ilo mwati wakatiba okoluari ese tuleko ipe anduka ese tuleko dialogue
1: simote chumu ngakola aneshanji
2: yeah nombo mwati owe rishanja katiba oyo tulientrezijan seale ino mburi ya mbo kundi tuwamati liya chino ninyumumulia chino tuwangana liya vend nyo mwati wakatibo yu koalisyo se 64 iri abya kreye arulwira ko katabo ketwa kemembo ko tukandira ko munawire na situ angalia mwati wakala bibwa mukapupa kundani abandu baba birianza nombo amukura kurano chiseke di mwaka bya kola po de presse yo molesenge oku mwezi wa 5 mwaka awalia tsuke hale tsukrelala ama wati nje ono amanda waka mubuli ambobo amanda waka takeho niriko 2022 tibikande ndavete ati nje sini laire kumanda waka sato lakini abakalani
1: mamewa mbakane
2: hao ingandili niru amanda uri na umuna wiri ule lusaya uhai mungu kwa butu wata shalenda reha mulua na wakalani rote hanua ne kanyuli chila lekomo omole dizina fokomo semu merera tuwa mtuwa kreye koalisyo siswa santi kata na aksu ya kwanza mtu wakola Geneville mort omole 3 juin na omole 19 tomo organize esitin mtu wana liyango kwa nduwa kapata magazi la krimogene na vende nero avandolo veri anza kunda avandolo mabibi avakungumani tuwa virenga tukavera amare uo vandolo veri anza koalisyo tunga iria shala omonzere onyisa nyiseri putza putzana nero mtu watu organize marche awe le 8 juillet donge le 8 ko mwezi wa 7 watu kwa ya rumono chisekedi akarevya basi ngoko coalition kundi kasuni amatakibu atra ne pression yetu ngoko nawe leriwa mbo opposition se yere kasuni

0: Fabrice, Namakera Fabrice Kasondoli, qui m'a dit Renan et Ensemble pour la République, et à Moïse Katumbi Chapo, Moche Nemba, Namakera Jinakoua et Loise Wanyanze, Kondé Babri Asap, Nawakasan Kotel. Bon. Ye, Loise Wanyanze, Anama Enan et Nundi, et Erika le commissaire Gouma, à Tibo. Rika loko mesa nguma eri ngana wa teacher basi abakungumani eri hambana buke waku woko wangatoka eri chivita oko kunziwiku wetu kunutunashiriro nziwiku wetu iabrika ngani ya burura rora na bako na misayayo abakungumani na ubabrika ngani ya burura rora nero rika loko utarabu uma ko mesa nguma abakungumani abanzira chio chiku wako chiwa teacher eri chivituko
1: Kasoni aba Kasoni abantu babere bakabatse omukulu wecheho wo amanga mayiso bako kunde amahawu abyakabyanga shali omumukani amonda kendeke nikuwa nene kutse omukulu wecheho abyakalinde ndambi
0: bo ngawasa abakawasa bo omukulu wecheho mayiso amanga mayiso bako abeshatakire kabroluba Ngemuka yaba aba urtiriri na bagalaba tobara mwache nembango ko omukulu wacho chaba chiro cha makume amakumi asato ko mwisho muna ne ko mwaka o walabo olya 2027 Ave anembresha bazibu ku wewe abana ni buku uwo mwenyo sakere la nation o modeje me congrès mo chikao chine na che chitunga kinocho omukulu wacho inyo sakere la nation amabwati iye nga ritunda re IDPS Andre dialogue mukanya. Me omukanyo yo kombe nabyo inabyo mukati katika bakungumani. Abakungumani abana langire obuli obuku wetu abana lirike ekyo tiku wetu cha ritale rwane rwade ya Paul Kagame ne Paul Kagame aka kuna abakungumani bawo mabawo aka yibise nyuma shiku wabo. Ati basi Echika wecho aneta yari kumbi chavya kandi chavya omukongo twanga toka ituba kungumani bushi era bana buko bakubo ku rwanzu wanyenze na anama matiriaho buke tutitu tribe tokonana ko kunziwi ku wetu
1: okuchiku ya mukulu wecho wabishali atane dialogue kasoni
0: kona haki yehe nirikunda dere komba politika e dialogue tunga ide pesa e dialogue umukani uwene na umukani kumbina we mukati katika bakungumani tunga tokera hamba na buka wakuboko eri ungana eri ya munga unumu uma tunga tokeri tinto kuziku wetu lero ya yiri no irimu ikangani ya borara rora itikasha to sinyaga eche wotiku wetu
1: alo jade die kasonia mutu alangire kasonia mutu alangire mwabiro vya lava habari bye miati tsendeka abande yambuno bya bisomo bya reveye atibo itwe kabisa unashire no miati constitution referendum nebe ndi bishibya bya ebene muendera bicha umerera bon bakabwa mbo abo sikufu abo babermera mu bahikaneria ne rutoma langira kando omukolo eche huo ama byangama berekiro ko okobahorobe na bakatoliki Bo, situ tuwa shali ya buwanga boba kishima niromuka ni ya mwenyewe mebo. Kwanza leno boba katavya nga boba kakuma kumabandu. Cheriche tembinu waho, taritu wede.
0: Bo, unashi embere abakatulichi na basukura. Mubalete nane nziraiku wabo, eyeri mbobo loba ngatoka ere subomoti ojiku wetu. Mama ulayo mbwa mbwa ebakte sosiale, puro kama lape, bo vivre. Ensemble,
1: pour le bien vivre ensemble.
0: Banama fanye nani ma voyage kuwa ritimba timbe inei. Nero mufu noa, tukufa noa ngokobo, omunani omukulukulu wesengo, musenye refrigerase mutemba, omuna archeveko kumbashi, aka watibasa. Kajiraka mkua mbuka patane nani na benediksyoni kwa mbuka nairu kwa mauta na Paul Kagame. Or Paul Kagame kiyo mwagresere huku wetu. Nena baka hache katika mbao. Hache. Yehe. Aningo luni luhunda. Nekide chati katika abano baka mnono nilikuwa abakara huku wetu. Waskofu.